Ya, kuta ya, kuta ya, paya ni la me. Mora ya, paya ngu kanyel me. Yolo ka pila. Mora, mora batara. Alanjara, kakara. Orparera, wilarara. Kulinjara, jinapai. Alajilaka jinama. Kulinjara.